na ka sikokro ko a o si ewurade wuye kokoro abua ne chipe janene na ka si muwa o si eh ewurade wudie wudimu

Adia ba kwa ya tete pa ne se wadre se wona mukrum na wo babu apapa bi ehye wo asia wai anase ate ana wadie bi eso mo bukuta wo na firi wusa abofom ama napai e ba ne se aye yapa enuti enye di real master super glue e na real bond super glue e di abadwa manso na sa super glue ngwa so mienu we die wo de so adia e chikura chen relationship a wo mo ye wa sizes bi ti se RL 20 e na RL 50 e ye super glue a wo betimi e di aso rubber plastic leather ceramics dadie anase nye biara afeso adie bia ensure anan frama entumi emfamu enkono for real master super glue any

0: fro wo wo
1: mo oh mo ti akon vanu kora no wa wu o
2: mami o wa
1: eh wa wu
2: oh
1: wa wu wa wu
2: da na ya o mu akom na entimi protect as a young na wa wu
1: eh no nti na wo se ni party as yes eh to me nyina wa urade nyankopon boso mu ntumi nye wo nkwa boso mu ma nkwa mbacho meka no wati ya se etiam fa ren hyasa na e manim because aboso me kra ye nipa ana edu omusa ye ye mbacho meka no wati ya se ade nipa mfam sa nye ye motia enu ye nyankopon tumi ni na nwamade wo ye ni bia ewia mu atumfo bebre wo ho no mu nipa ntumi mfam sa nye but ubetimi de buo si ho egusu nsa amebo na ba beda ne bosom me pacho meka no wati ya se eti mrepa mu no wo de me de me pictures me nya da age hwehwe bia me de beba because me need time sir
2: de ma me hwe time na waje atena se amanfo ba hwehwe mu hye bre mu ni ade no enyoma ben na nkofo ba be busa like ba omu busa ya wo ana isika na na
1: problem ni nyina bi no mu de ba awu asem adwuma sem akwantu no nyina no mu de ba
2: to bitimi ba se ye bibi no nya sika
1: oh yes
2: na no no mujimi ye
1: eh won se na me ka se me oba me ho se me mfre sika ma wa na me nye sa na e ma no because oba me ka no kra kire se me mimotie no onyi sika kese a wo person de be ye adwuma iti mi sa za na e ma ne de ye kire me but ma nye
2: oh because akofo no ye de za anyo ma ni
1: wo ye kire ah yo mo kire wo
2: ei
1: me na me nje bosum ni ndi na me de bia na me challenge bosum no adenti na bosom no tumi a nipa kire me se minye se minya zan se na bosom na nkasa won providing famba eti na minje bosom ni ndi ti da bia na me no am
2: yesi wo challenge sa won timi ball kun
1: eh mi ne san se unim ne ma me motia be fa me na nyankopon pese odi mi biribi no odi mi ye bibi na no pese odi mi kosie no pese wo de ya dance die no pese mi hunu esum ni hyan ni ye no pese mi hunu ewiemu atumi ni onu nyankopon tumi enu tena nyankopon de me cause ate bia ni mu because na mi so ni nyina de na ye kiremu a sa ne ama ne ya de bia na mempe
2: jama fo ba ye pe ba ye ye se
1: yes
2: ma musa question we na ye hwe sa wo hwa ye se akura we wo nsuo ba we okɔ bosom ho ne kɔsrɛ ye ena wanko dasi ena akura na ye basa bo se sa nyoma na ye no krɛ so bi ensu ba
1: ensu o maba ensu o mankwa ano wo maba wo mo onipa da
2: nti saa
1: ba de minim se ensu o titu to meet e wo ensu o mu because ebre nyankopon bo ensu o no wo soma abofo be kutu ensu nani e de to me she ensu o mu eno tuno se ye num ye benyankwa ensu o sa yare he obetimi abompa ye gunsu so ono ma ye adwuma mpacho meka no wati ase
2: eti
1: e to me wo ensu o
2: to me maba
1: derby nyame ne maba
2: basa konfo emu timika se mini konfo bia yato ni bedi bebre wo so no ne maba
1: eh wo de be ho ho ne ho because e bia na nyame de baba ma nipa ne dada ana nipa na nyanto bo ase ye no ko ho de meka no ate ase ye no miom sinsuo ba ensuo ba
2: na na ho
1: ensuo bia ni ba
2: na nyame ma
1: me yes ba yes
2: nti obu ho na konfo bo yato ni bedi bebre
1: onu a wo mo nipa da no wabo wa ma uba omo ni pada na ma oba enye no kure ni nyame ene maba oboso mo maba eti se wo ye bibi na se ba ne ba
2: eti za ta no bi ba ho so pe ba den na wo kache
1: ena meka se de minim ni se ni enti a me se ye di nyankopon tumi ni na se da kwa maboso mo ni se me na obi ba no pe ba me won haba ma na me di ye adwuma
2: okay
1: ane haba ma no so nyame amate ase se haba ma enye nipa nsa no adwuma eyo no nyankopon nsa no adwuma because onim se ebe yale ye bibi be ye enye all the time no be ben ye nti no bo nu bna ne hahama eti me so biba na bia na awo kwan ye si awo ne ma ne moja samu enfloma ontumi nyinsan ni ade na me di nu bna ne hahama ya na ye adwuma
2: then se ho no eye enhahan na ade ye adwuma enti na ho na nye konfosem ne wom
1: dabi to me wo haban mu
2: okay ti se me ba se me pe ba
1: mhm
2: enya wo na wo be koma ye nyankoma
1: de dabi
2: ha hai na de be ye
1: enu ti na konfo bia te ben wura konfo ni ni to me because onim se nyankopon etumi wo haban ni mu dada
2: yo enti ne na nano mo ha ha bia timi ya no aye na dwuma dada bi
1: yes
2: wo di akom na hye da
1: fa sana de ne tie
2: ti na akom
1: ti ne se akom ni eduro eduro ni de nyankopon de tumi ahyen haban mu dada
2: Nti nya ono na ono na okote ahaban
1: no wa. Konfo okote ahaban ye nim no wakote. Eno nkyere se eye ne bosom na ma ahaban na ye
2: tuma. Ahaban mo beti ahaban na mo posa nti ye hu ahaban
1: ko. Eno dio midi sie o because me mpesa obe hu no ahaban na okyeran so akwa akote.
2: Na wa oja me hoba.
1: Aha. Anase midi sie o me mpesa obe kwa akote. Obu obeti mi akote ahaban no. But ahaban na wakote no onim ne ka ho e de ye adwuma. Aha.
2: Ti wo posa umra na ze haban na de wate ba wa posa nsa na de.
1: Me nana brewa bi. Ah mani fi mi beto no. Me nana no na odin haban ma ana ye adwuma sasra mo ye akwala na onye konfu o. Ono otin haban keke no de ye adwuma. Asra mo ye akwala akura ye bi na pampam ye bewo no na na pampam hu me tuetuetue. Ni nyina na mi de ye adwuma.
2: Wo ye sofu ba
1: nyi. Ende ye haban ni nyina mi de ye adwuma. Ana me kacho se haban ma nyankopon de tumi ahye haban mu dada. Enye bosom na de ma me. Enye bosom na chere me.
2: Tia de na se ne se me ko na na ho na na ma me ha hanro bi e na me be sa ye na me wo ye ne sa de ni nyina
1: nyankopon
2: tumi ni wa haban ni mu dada
1: dada dada da.
2: Nim na onim
1: nim na onim
2: ja ye se obi ye heba doctor ye ai
1: yes onim nura no wa. Yes.
2: It is onu no nim nro no na sa come sam be fana is na na.
1: Aha.
2: Ababa.
1: No the 2 min e yankopo 2 min na come abonsam.
2: Oh, I get the point now. Wow. It is na akwesiden da boni nyina okugunsa.
1: Eh akwesiden da boni nyina na megunsa. Na me ya mamre. Na me ya mamre.
2: E dey na see ye afedi e. O come di be sen.
1: Me come cheye ba me kai time am dey free akome nemu no date. Ba me kwamu cheye because ye be ware me kota kwa akwamu ni mu ano
2: ne mu no be ma be ware o
1: e kota kwa eti takwa na me koye no eho ana me kuja ya kom ni e ma me kuja ya kom ni eho so me san ko bie ma bosom dan ni bi wo ho eti na nyuma aboso ni nyuma ni nyina na me san ye bi wo takwa
2: takwa okay
1: takwa dompe me ho na na me wo
2: takwa dompe
1: yeah
2: ti takwa dompe mfo monim that time no na from nana
1: nana be kan obo fanda de fa
2: nana be kan
1: obo fanda de fa
2: obo fanda de na se wakom di no eno anso nana e wo su hyen no
1: eno anso nana e wo su hyen de se yeah nana be kan obo fanda de fa
2: nana be kan na eno te a ye prophetess blessing no
1: yeah
2: eno te ni ni di nko ji takwafo ni su hyen fo ene ene aye prophetess why di di ni nko ma han ji ko takwa na ye
1: eti me ko takwa ni mu no me kwatena ho kakra na me ye adwuma sana godufo ne ade ne nti no na me ye adwuma yie pa because ne ba gudie ho ne manso na me ye ade pa nti emu na na sa de ne kura shase wo bra na me nko ye me da ho a ebe ho a me da no me nya kwoto ho a mitumi da na ho wankasa na me da ho no mu a wo be hu se bi a asa me na mosoro na abofo sala ye bi di ha na ebi di ha na mi na mum finfin meti mi akwa bofo ni wa omodoso na ne mi hu saso mukura totoro bento na mo ba ben popin pa obi ankasa me ho e na mi na mum finfin ti sɛde opani bi ba na ye salutu no eti mi na mum finfin na meko mi na mum finfin mitumi kwa aka na mekwa kwa pie pani bi ti ho no no nanim hyren ntumi hu nanim nanim ne hyren sɛ wowia ti mi kwa mi ntimi hwen nanim ti sɛ me kwa kwa pie ho na na me dimri kasa me kye afri abofo ni etimeti mi akwa fi abofo ni mtimi nye free abofo ni mu esi ba bi abofo ni nipe be se na sase na na ne tise nkuto e o ba bi mi jina no eti asase ni na ne tise nkuto sa na na wose mi san dri mi ka kwa mechi ti sa de ne to aso ye mi mi ndan so da ye hu me bosom kurada
2: de bi asade na hu
1: sade na na mi hu
2: to aso
1: e to aso sa na we na dako obi ba ji tumi na na nipa ne esofo a o ba beji tumi o mo de akwa ya sorry because me ebu asofo ne ade nyina
2: o na ze o ye na asofofo onso ba ho consultation e beji tumi
1: yes
2: akwa ya
1: so I no mo ye o beji tumi because at time no na ye wo to bi a ye ya mamre ma ne ye de kwese wa sori dan na no a enipa bebu nka ma faso wo ho
2: san nyoma ne ye pesi ti ne ya hwe yi
1: yes enipa bebu nka ma faso wo ho na ne o be ye bia nso no o church members beji wadi
2: nti odi kwese ne popita se
1: obu a popita se bu e de hyew kwan na no ba bi enipa fa mu wuram
2: nti eno no ne purpose nse be twi dom aba
1: so yes wo be ba bi anso waka mu ntumi nko
2: ade nti
1: eh se toa na wo nya ba wa be wura toa nim
2: ei
1: te be ye din se wo be firi wako ti sofo ne ye den o ye den o do ye bia ye ofe because anya wani a nyame kan wati ase eti sofo ne ba ye a na obegi tumi na obi edi kan begi bi ano kodi adanse ye no nso baaye Eti bro ba no ndo obekase wasum nyamia be 32 years ni. Ba ho kire no o ya oni amane wo na mu no no de onyi ni se nyame bia ho. Osum nyame de, but onyi ni se nyame bia ho.
2: Okay.
1: Eti mikura mi eya na mitu ni fo se wugidi se nyame bia ni ho. Because me amekon fo kra mi wugidi se nyame foforo bi wo ho. Eti ade nji na obekase nyame bia ni ho. Eti oba no aka ebi wa metumi ma ne time so won konko dwene ho no aba because obi ba no aba beje a me kire ne ho amamra ne amane na so
2: enyo me betimi esi
1: obo ho ebebo nhu a me kase kona kwadwene ho ansa no wasan aba eti wokoye dako no oba no se sof mame ndi ebe dia sof mame o se nana dia ye dia ya na meye e na me she da ka kire ne se ye behia wo ba wo ba wo do no ne ede ne beye sa de na ma wo
2: she da na yampa
1: me she da because me na menkum nipa se me sai nipa
2: okay
1: ewo hoda enti no me na me se be hia wo ba wo ayede ne be ya mamre na ma no so obeye obeye ne banko a obeye because se ne ho beto no na so be fra hu kire ni munku ade a obeye
2: wow
1: na se ne ni abre because nya kasa na nipa ne so obeye peche se ne ni abre eti dako ye she da mane kofa wo no ane bade ne bai na dwo chichiri ne ni ahima che de ne bai ebra wo de ne bai de ni kosi dan bi mu ani e kache ne se onimsa de ne e beye no genkum ni pa wa ha no se ne ni akra ne amande ne bae na mse ye besan de akra na ko
2: okay
1: ye besan de akra na ko e no se ne e se de beye o mu hu se yo no na mse o kwan ye be fa so de akra ne be ko no mu hu se yo no so o chechira akra na ni na odi ni sika mu bae to on kro ni ba bia wo ba eti ni onimsa ye wo na ode ne bae because o ye obo pa no mom ye sa de no to ada akra ne bae sa mo de akra ne ko ye eti anajo no na wose ye amamre ma no na ye amamre ma wose ye do kompanifu ase ye anaju de suom eti anaju de suom na ye kompu empanifu musie ye no na ye ba no ye kwa ha ye kodu amusie ho no no ebra ye kwa no meti sase bibi de yechi but manfa na sem eti ye kodu asie ho no ma fretum ye do mba ye adwuma ne nyina ya set ye bibia fretum ye do mba ye adwuma abosom ba ko ba ko 32 no obi ni ho oje so obi ni ho ba ye obie ni wa de na otumi aba abeye because ye kona bibi di mechi ba won se ye me na midi kan machi am etoso anza na igbin won krofo mu didi di won me body guys sa wotie ma na na mposuro na hwan no nwane eti na wose me de hye me ho
2: na woti se
1: me ti ade ni bo mi hu because me nya hu fu sa but ade ni di mechi ade ni tumi nante ba mechi a oba ni gidigidi na se wasan ye abo break na se emu ajo kakra ti ade ni di mechi sa na me because me tell so I dey so asankure so dwane jam e be ka me nkwam anti na o sam de hye me ho
2: so o tiam se bibi ba
1: o bia be dwane jam ti na o sam de hye me ho enti me dia de na hye me ho bokɔ afie kodu ho ni nyina na still na ne hu ni gyna me mu kakra de but na o sam ye ade no because me so nananom so kan ye ho
2: okay
1: afie my friend nananom ma boso me de ho mo tia hwan ye obi ni ho si ho ye tena ho obi ama
2: wa koma koma koma koma
1: obi ama wow. Iti yeni ya saadi ya, na usi ya sansi ya chini ya kwa ni ya kwa busa na nanomu. Na diya bechinsu na ya kwa sidaye.
2: Mm-hmm.
1: Tino ya kwa busa na nanomu saye diya inema abasa na ya kwa duho ni ya fromo mama.
2: Iti ya basa sena kache ni pano ono juudi ya obeji tumino.
1: Sami kache ni saadi ya niye bena nyeye. Iti ya usi ya sanko na ya peda fufro. Because ni pandu ono obe ya diya niti wabedi bena nsane nai.
2: Mm-hmm.
1: Ha ono obe ya na adie. Badia ni ya baba ya na nyeye. Iti ya usi ya sansa ya chiko. Tigenyu ani ade ade kwa nyine sande san ye chidi koye eti ye san kɔ no ena fɛ de ade na no ye den ana san di machi ti ade ni di machi kim but me twa mani so a enye ye because sa wo kɔ ye ade bi sa ye ntwa ye ni
2: okay wo kɔ so a ye ntwa ye
1: obi e kwa wo ntwa wani nche wo sɛ wo kɔ ten wo hwɛ wani mu ten ade ne so tumi ba sɛ de obi so mu a kye wo no na ade ne ba na san adwo me kakra ye de san kakra ye di hu mi kodru fia na de kodi ni jaye eti mi wura dem ena me kachre machia me fo ne se se de ade na ye ne de obi enwura dem no nkoda because enka wo se ade e be che kwesi da ye wo se ekwabosom fie die ye kwabosom dem but anya ade a metimi akwabosom dem ho eti odi obi enkoda na de a che no pa kwesi da ye na ade a che so ankrofo oba e ba be ye ehwehwemu ni ade ade eti na wo se me sori ntama no pa no ti makwohye dem wo bra me de mada ade ebeche kwesida ye mponka wose nananom tumi ba no nananom ansi wo matumi akwa kwohye dem wo bra mada na meda ho na muso obi ehwire sida mu ose ekim fisikal nipa ni hwisi wo no na mada ntina mfisa na wo mani so Tinia me kan say ah enkura wo dem aye na because of motia na ade ntimi di biscuit ni tofe egu ntia na enkura eta shirishiri fa edem ho ne ade enti ade ne fa me na ho sa me say ah na enkura wo dem ha pa de mani nsa de o na mada no mu benya ne me so mabre enti mi de num say enkura ntimi de mantimani ti mo ho na ade na san bo me na ho na me de me nan apem ho mo ho na ade na bo me na ho na me de me nan apem ho ti mi pegya miti na enampo o mani so mi pegya miti na dem ho hren ti se de kama o highlighter unto mission no nti dan ni mu hren na me mu yen ni se obi gina me kwan na no ba bia me fa pie nu e ho na o gina na waka ni se gu ne buse na ohu na taban na o hwe me but mi hu nanim nanim ni de hren nti age sama ye sei eno kra still mi hu nanim sa me kasa me hu ni pakro nanim dwia mi hu but e hu se nipa ne nan ka form but ohu na taban e na ne nsa egu ne buse eno o hwe me Eti ho na miso mi sha se na me fra mabosom na ma fra busum wei na ma fra busum wei ti na me kan se ah na nanom se bia mabosom foforo na e bia kwa mu se wadi echi abade a ene ye won meda ne ho adi nchentin man me ye na mse na nanom ye fra wo san ebudi na na ko ogina ho nkasa miso mi si so mi ho busum ana se moti e bi kura wo tesa saada na wo hren ye fita saada it in fact ana juni de mi bo hu he mi ye ne o se mi ye bia Beye 30 minutes na de ni gusu jina ho. Mm. Afen na 2 minutes nyame. Etiri ya meka ni se da bi. Obu wa no ma de be chiye se ah sister no ni nam ha endran kwa bi hwe anyane wawu. Etiri na sa de bi a meta ma na so mi de be ko. Etiri na sa de a memfa mefo na me frachia mefo sa de chi na so ma nhume a. Na bi bi se na me hu ye. Ti me se mefa mefo na pe. Ana de ni tiam na Jesus e horo so mprensa. Oye blessing blessing blessing blessing. Obodi ni miensa.
2: Blessing blessing.
1: Blessing. Ano se hwe me mo bonsam kwan so mfa onye ne awope na wie ye bre mu no ye ho bonsam secret ti ne awu hu nyina ye mia na mama bonsam kwan se onfa onye ne awope na bro so se ne nti a me do ba asase so be yeso adwuma ana me se nana na wo ye nana ben na ufri he ebudin na de ne yere fi dem ho wankasa biem etimi kwa de minim se ade na bi akote ba bi a ebi a memfa ne se etwe me ti ne wabo hu odem ho ekwana no so minim se bi a mebie pu no ogine kire ho a etimi ntimi mpie nyame nko anka meye gu me ho because no mabo hu na jofa ne pa etiri akoba ne se wo se mede vim pie ti me bie pu ne force enam dim ni kapie ti me pie na na machame fo ne so omu se mede foot speed e pie no unim se bi a bibi na eye me ana abosom ne kura na aba Jom dimri ka baye na na wa batnasio na na wa batas no wa muhumi ame home na mintimi nkasa Humi ame home na ni ame kasa mo fa konyama maintenance ntio ni mo no krofo so bo mo ba be yo ma de o amu wa ba bi yo mo tena yes ena me soma betena ni mo ho
2: na na so ko ho
1: chi ahemuna chebeye 4 to 5 na meti ye ni mo no me yom se nana wa ba na wa yebosum de he mintimi nkasa ti de me bi ma na me ka chom se he se mo pa ba bi antana ka chiro mo mo ti wonyina se ne mintimi nya adwuma ti obi anko mi hu se se my mre asa de me hu no mi hu bi kura da ba bi amako nyina mi hu sa de ni bida se bi obe hie bi bi ade ne ntumi nkasa enka bi bi ankyere wo na oka chom se me ma bonsam kwa na bonsam ne kura sa ta mon ne de he because minim ne fe ne bonsam that time ana minim ne fe ni nyame Iko ni amini dia e nananom se minim se mesom nananom. Me story ne wow. E wapa.
2: Cause e betim kra to aso Monday.
1: Yeah. Eji no ekoba ne sa no na mi betena nim ho. Me tena nim ho no moa na chiamefo ne baaye na because na pese makoma to miyem. Achiamefo na fe mi omoma nkofo ne kwae no mbom bebusa masam na mse dabi. Mi hunu hwe. But asa na me sun daaye. Sa na me kachon sa asa na me sun danti. Dai ni nam de solipie because na wo se Onipa bi a wuye sunsun adwuma mo anu yedu eti mi de teye ena saida no me ye basa mo maduani amini mi ye chese omotete me ho sa omso kro mo nti ase
2: na de na go through adwunim sa time
1: mi nim ya na go through because ya na go through ni se na minim se ma wie ya so bi a mi bewu
2: okay
1: aha eti de me kan se bi a ni ya me ye akom ni mu obi de we ba na masai no obi de obi ba ni ase no na obi de duabo ni ade ana se eye Yes, ana sense amafo okura na ye ni mi edisese nche no no adwendwa na na medwendwen. Gwendwen sa ne ma we nyina. Eti de hode na mintimi nidi, na mintimi nya hwe. Eti machia mefo no omom ko abosomde mu ano makoyi apa ye no masere na nanom se. Omom tia se se na kwesida ye. Eti se da na ba mi mu. Me da ya boy wi abeye 4 o'clock. na eba mi mu na me amesore ye me sore na me kwa abosom dem ho e na me kwa challenge om se adenti na so mu no mu hunu hunu me a adenti na omo ne me nenam na omo ne me nesom na omo sa be hunu hunu me eti som so mu ya abosom pa de ya ompiem na na me ne omo nkasa
2: wow
1: me challenge om the whole day me si efri wa fe abosom ne mabiem abosom ne mabiem e na aka me ni nyame woni msa me ma akombosom enye obi a na hye ne ma me
2: wa na
1: e ye mia na me de vim esosa ne mo ni nyina gu abos e ya bonte na me hye no
2: e de free sa time ni ko ni nyina na wadwene mu ayo kisene
1: me de na minim se bia e bia e boni a madi e krofo a ya sei wom ene ne ma ya ye ne so akatua ene minye bi okra na me se me bodam because na ye me basa eti me ma me so that time no ni sa bia ye ho eti ma chama phone bi frere me maame mo no mo bai se ni ma me fe mo no omra ne mbekasa because asa nana no kura me nsum wom me mo aduane ana se me ne nana no manya ntopa
2: se onka nana mo mo se mbi omo ana se waye basa
1: ye omo kura mo ntiasi ye omo a chama phone kura mo ntiasi du se osam ya mamra me nye ntio mo nti ne ekoso na se obi ba me se me nya adwuma ntio mo nti de ekoso na se eti be sai kwoda biem
2: se bo me bae ni die ni si omo fro ma me ma ne bae
1: me ma me bae no na obekan ni se e nana no mo de ye nyom sa ye nyom basabasa na busum tumi kum nipa eti no me min jai de me ye no
2: na asum wa
1: e na me ka kire me ma me se adenti na busum me som no no behuni huna me nana me ni wo ye adwuma adenti na wo san behuni huna me
2: se still won to ho
1: ase debi eti na me ntia se eti me bi de me challenge on se so omo so mo ya busum mo mpiem la eti mi de challenge no a ti mi ma me kura de nu osu wase di asana na na ya ukofa bay sa na mi ma me de ada ni su ni ade ade na o se we nu anwu ana fa he kosi he ensem bebre ana me se me me ka cha ni se me mi nyi ni se mi bewu sesi a because mi bewu pa de a o so na na no me ti ase se ade we nu ma ye ntia me ba bewu eti mi de ayem ya kasa kasa me de me de nenam ana me kasa kasa eti bi kura se mabodam ebi kura se me bone so akatua na minya eti eno na me de vim because de ma me nya vim crash ya bosom no me da biem anajo me san so da ye no na de same abofo okro na we do mu hye me mu ye ma wa wa tu we be hye me na ye ma wa wa tu we be hye no ye ma wa wa tu we be hye me afena musa se me nam asofofuo mu na asofofuo no obi akwe so obi antwro ne din obi antumi ntwro ne din e na me kwa me kwa na me kwotwo no me din me twro me din na master ne ka kire me se je se de ma ye master wie dia sa me ye no ma ye wi eti mi nsan kɔ na me kɔn kɔ to adwuma ne so ti mi nsan sa adwuma be na me kwa kɔye eno se enwuma ne na wo ba ye a ye kyerɛ wo nu nti na ye se twono wudin ye wa twono wudin no
2: yemfansia yemfansia nyambo amande
1: mati
2: yemfansia nyame ye adwuma amande
1: mati
2: nti when the process we na ekɔ so ni nyina akɔ so so hyɛ ana se kɔ so
1: ekɔ so ta kwa nsua ye
2: ta kwa nsua ye
1: yeah
2: Tata me hono.
1: Tata na mete takwa takwa dompim.
2: Dompim.
1: Yes.
2: Okay. Yeah. Fancy ya. Monday nyame ya aduma ya betos. Phone number ni tuja.
1: Okay. My number ni 053-94-81-888. 053-94-81-888. 053-94-81-888. Midi ane prophet has blessing amwene ma. Medo fortune nyame yaduma metna sa counseling. Ewo abreku mama hia 44 junction. Unya bedu ho abusa motor rider fo ne sa wo kwa radio akasa. Obi a edo beba. Radio show.
2: I mean show so for mama blessing and I need din komo from okonfo ba. Na so okom din de sey.
1: Nana be kan.
2: Nana be kan.
1: Ai, obo father dear fa.
2: Prophetess blessing. Nana bear kind, he didn't so there. Prophetess blessing, and I didn't even come out on narrative in the stories. Actually, if we hear corn after Diana, any idea, any corny baby, say, or quagent to baby, say a day, a horny pessy, because a baby who said, a then a man obey a prophetess, no. After so who sign your man who so for be so for the nefas of food deem and answer deem money a day we have to know all Tiambo Monday no you better sign your man in our so ever happy birthday in some case Emma Mrs. Benua Kujo Mrs. Benua Kujo happy birthday to you I say God richly bless you and surprise you with unimaginable blessings protection money and good health. Also, happy birthday to Ernest. Wishing you God's grace and favor on your new age. The happy birthday, sir. Jewo, mufa ayi ayi anto emami. Elder nyako wo fase na wo free mu na na wo twiewie ye na yi mufa ni fonyi ni to onu mu emami na ye men kana sem kakra eye sonia boaten ya elder nyako 16 years and wo fase sonia boaten wo free mu na wo twiewie ye na ye no elder nyako ya ma shede eno ba ha na wo si di hu komo bat kasa ne koso na no irefi ye nti Sonia ya mamu nyina ya ako ena fe elda nyako 16 year old man ya mamu wabushi ya nyina ya ako elda nyako wafasi Sonia ya mamu ya ako pa Nancy sisen Nancy adena osu wasenin embaye nti nyame ya dumo chinani ya kahuwa semwaye enyewe ya o Sonia buwate mwuzi wako fa papa penyi diye na adia to Sonia yoba Sonia yoba ndia danyako ya mao shedin pa abuzi ya ya da sese mutie ya sese mjume di nyame ya admo chinfie ya the Friday's edition ebe bro na obi ya dain obi ya singing room self-contained ewo baby tise ama sama festos fise pokuase eneni environ etise uo bia ama sama poku ase fisi ene ni environment uhia bia na wa friend uo bia na wa friend number we so 0241 6 13 55 31 0246 13 55 31 na wa friend se uo dine single room self contain uho na ni pana bewe na afi mwaka mwazem medase pa kwejo buwati ene midi ya meya aduma yebe shia ya faka nkase boy fradum babae
1: ndisi fwase Sagana for se se muti se yati nubone ye de kwa baby yati gana ha yeti chibia enye hwe se MPP ya breshu ono nana kwa kufuoni hwe yo debetye ene baby ya bantinu wa chichi eno enye edanchensua enubone hun sema atwate se ya ye kambi eno Reverend Tim Fojo ese memo bianfa nyama nyo sema fina beje yiri muo edi abeje points wasi debi enye brenu niye Ghana fo anu wo South Africa menumu enna ye de waba Ghana use ne big bob na ye bebo na Ghana man panis mbeba erupre ni emu mesne wo mo bedru ye mo se bohye ye mpanimfo hye wo no wadi wo hwamo ti o manu o mo hwanu o mo hwanu o mo so wo sa ba Ghana na se bambo dwuma nyamye ye wadwum ne bia son so a nim di fopo bo atin kire se ye mfan kire mensam ese wo na wotumi eye som enna Ghana blaster se jina akono ye ne every consumer no se kakra bibrem ye bebo boro na futu aba se ne e manti a mubesia prama so na mabobo ru ni bie no se coach ka kire wo se dada gina ho mu obi ankobo ni ope ani nimtifo ba konso ba sika sam totuye mu a wo so ndi ofo bi obeka se enkan kumase expressway na aban eye no ese so man ni sika wo mo fa ma kwakwa dwuma ko nye na ye mfo ye nyi sika wo so eno na bebo a abusiya ye da ntia mfo ase o megidi sa wo kam ho ne ye da wase e ebisa muwa yi o de ba ye se e bank tamudie e wo ma ga na mu a kaninka wo ye nie na manfo obosu dwetire en na me chese mi me fra ye nte na me fra ye nte en na ntia mfo ase munya mota ye toto ya toto a na gana hi na be wura ya ntia network nimie na no akiri so ne yase phone na ekita we no mobile phone no de ayi na ekita wo brane anya isim ni bi mawo e chip no wo begye me ensa ni nyina na ye phone ba akoso na adi guo eti se dwade na wudi a ye frɛ wo anya fe na hwehwe we bɔkɔ wo na wo sene no ne obeya ne so be download NTN app no wawie Franco Street Shopping so bo bosomi aye besimwe ni da ye tɔso me ensa na kye se kinkeyi ababeduru ne be dura ne ubeye nie wo wura papa franco ne shop ho no mo a nie me wo hodo so geji nie wo pe ye tv na pa yi eye conditioner yi eye table top fridge yi edie nia washing machine yi ni nyina na keka bom ye se ye te so dia man enu nti nie se eye speed eye mbrika ana chese shopping no ye de ye ye tete so mo atumi ayi bi edu ho no mo akọ papa franco ne branches be bia ye gina mu abetumi ayi bi stanbe bank se wudu sika besie wo be ye investment bia nkoye na anu die ni bi
0: a drama fui, a mugusu, sukojas, kohe, o ma bobnasa, bishop, wamusu, wamusu, ye, adania, wako ye investment, wrong investment. Nia ye, stambe bank, ye, sifes, cannabet war, e hojo, bibenda winya, kakra, kra, krabbe babet, tosso, no waje, and nunya friend is a tian, ye, de botwa, and ye, de deeper quansem. Stambe bank, say, wobe suku fees, yo, and she say, yo, a brilliant quade, ye, be a school, a month for dimilkano, so I won't more, when she say, ye, de ma wo. Thanks to you computer clinic and yet computer and yet issue any pedian mu hina ya di any shesha wobo as a wachi a wo tim nina ye mua nia mua tru ye betwasye and ye wadama you wo mua ko win ya dance ye nujirijidem culture co toothpaste what you say won't you ya chio chi a ya posin culture co toothpaste ye di bidye na ye eti wo see a chin na muo se wo sinon kaye free wenu mu bao nina and then no son kwa ni a posin ya wu pebi ya womre uko provision shop BMU or Ghana udi bodino culture co toothpaste ni a yibi di amao DBS adawroma chance papa ye de boda so enye and ye kora wopen ye de mawo and granha branches nebi wa atakura de kumase ena tamale nini na udu wano mwa abofum ni ya di amao abushia nyuma ine ta ye chiri ene wye testi ya angasa ye de brao asante mante mwa niye nshiro 104.5 ye niye niye asempa 94.7 FM and granha ena kenka fosu amote ye ne ene wye midin edi ya kriya buachiwe ya dom JP ena fei
3: abina pokuwa ah winnie
0: na o mani tupaki ye ye
3: ah tupak shapo
0: fi se ni aka nso obechia no kon kakra nya chia no kon dia na che se abushia wawia no
3: no y2k
0: wodem ye ka wutie ye na wobuno mantem a moonlight fm we sunya storm fm sunyane gift fm doma hinkro ena nidaso fm japekro Tan FM won Soko Chris FM Brekum Yankee FM Sampa after 2 FM wo bechem na live FM so na ese ye do mu e wo yeji Atobu FM Atebu edem Free FM wo Techimai na Chia FM na ese udu mu won Kranza hello e ho so ye dem wo Abusia ye jibre na kase bono enche mu ye dia ba ye shaase freedom dodo ye wo mra shebedwam wo nu akache na ese wunim se Ghana enye nura die ye bebo mu a kasam wadap no so ya ye si ne koso koso no so die ye si a ye nwe ye fi se si ye beka se Ghana nubone ye bisa nubone ye chewo wo ha mudi firi he ye so ma Ghana mudi firi he ye so ma Ghana ya ye nkasa wo ma Ghana de na mudi be ye koko ye tima ni ye beka se koko nda bi dabi dabi dabi eti hu ko no ya de empatade nde pa na chese ye di sia na asem ya e kwoswe no akoyem preto so unim se base ye NDC ni MPP MPP fo si o ya breso ni ekon ye NDC fo si o mo ma breso mo MV Benjamin fo na we su di we ya betum ene o mo preto so sa na ne dom dudu e wo mra hye badwam mparimfo a wodi animu no o mo di abetu dwasem sani ya Ghana fo mo ka ene o na sabre ye NDC abreso na nuboni hu dwedie ene akosoro pa na akosoro pa no Oura James Agaga, honorable, and yet, wano ni penina wane wadadom dudu wana numra shebe jwemu. Komitii ya mra shebe jwemu wa shebambo suwa fisem suwa nuwane diye ni muu. Penidi ya tu jase. We, mampenida da joneje kumko fuabreso. Mampenida da nana adredanko kufu adu abreso. Ude kampenifoni mie nungi na abomu. Ya ken nubwane sa ya kun nubwania. Na koko ye ye jumekuo, yo mune wasa ye ma wakadie nwe tumia kunuboni ujedie no. Ya ma wuhu, akadie, wenyebi, nwa mune nemu sa, wa mune ya waye wa muo. Eji wa mamfodi nemu abere show, nwa ko. Na ne, wa mai gana, wase, wa mua abeti ya sini ya chiwi, eni ya chi nuboni kokeni, eni ya chi wei, ewa hasei. Nini na nese, na koko fwana kadie ya ma wobi. Etu watu wenia wache yako. Neche se wehu bebi eshenu wache ya manfo. Eti nyesa adoso.
4: The clearest evidence of this transformation is in the enforcement record itself. In 2024, NACOC recorded 73 arrests nationwide. 73 arrests nationwide in 2024. Then the Commission's most productive enforcement year on record. Under this government, NACOC enforcement operations in 2025 produced 217 arrests across 165 cases, an increase of 197% over the largest annual enforcement increase in the commission's history. So let's compare the figures. 73 arrests versus 217 arrests across 165 cases. In percentage terms, we're looking at 197% increase between the arrests effected in 2024 and the arrests effected in 2025. I mean, that speaks volumes. This group.
0: Abusia, and when Jabuanun Wobun, one who said, watch them and this Yabre, so ya chit do drop and one new or more, yes, we did Gani at two one, nay, we did Gani at two one. It's yet two of the brain, no trace, I bet Yabreson and Boni who did your cause, and no trace, I bet you and Yabre, where see fun, why Yajuma, James Agalga, Nedia no, Interior and Defense Committee, Master Bedroom, and watch them was a Juman Wobo, no, we and what did you just say? Near Yan and one is so better send this for. Wanu wani abriya wakwe no nem pipi fosu jinanchen no amudie hu ena mo na mama nubone wose enu kra de wote anna sumye ne se shi ene wanwa se ah na mo sa nkrofo wenti nkontabuei monte kontabuei ne wobuei wose monte ye mu ya na.
4: Ghana did not have a dedicated or delegated court to deal with narcotics related offenses for years. Narcotics cases were assigned to the regular criminal calendar in competition with the rest of the cases. The outcome was a growing pile of drug-related cases in our courts with suspects, some guilty, some presumed innocent, languishing in limbo, prosecutions languishing, and the punitive effect of our narcotics law slowly diminishing with the passage of time. The public must be informed of the extent of institutional neglect that preceded 2025 to fully value the transformation that is now taking place and hold this government to the standard it has set itself. The state of the situation prior to 2025, an institution left to fail.
0: Abusiani awuti ye onumanyamfo James Agaga any a defense and interior committee ye wo parliament ono aso any majority leader and wo chiremu osehwe mo ade no eno ano aka no
1: any a defense ho numa na yegina na bwuram wo MPP amanyokodim a wonso mo franka tuni ye Dr. Mahmoud Bawumia watete bejekwa wo bia wo n'adwuma wo ye na sabejekwa ni mu ne mu bakọ na ye committee on defense security and intelligence enti afise mu bambo na eban yasafo dwumadie kese bibie fa bambo ne se wo bi krompoti bibie di kan yi waso tempo ansa na wahunu akira kwan no ne nyina ka ho bi na abejekwa no dwamtreni na bedie kire no wono na ne ye Reverend Tim Fajuo na wo mabo a ye wo anan akopimo Christian Council atena ye ene wo mo akodi enkomo na enkomodie no omasemu nyina ne se dia ekosuo nei enuboni ya.